0: o ITZZ, bagyo, low pressure area at thunderstorms. Pero aabot sa higit 60% ang kabawasan sa mga pag-ulan sa maraming lugar ngayong amihan season. Sa last quarter ng 2026, inaasahang aabot sa very strong category ang El Nino o yung tinatawag na Super El Nino at pwedeng tumagal hanggang sa first quarter ng 2027.
1: Imbis na sa loob ng eskwelahan magdiwang ng World Teachers Day ngayong Lunes, sa kalsada ng Maynila dumiretso ang ilang guro para magkilos protesta. Hindi nagpatinag sa init at pagod ang 63 anyos na si Ma'am Regina para ipanawagan ang mga pangangailangan nilang guro.
2: Walang pinipiling edad ang pakikibaka hanggat hindi nila nililingon ng tama ang sektor ng edukasyon. Nakabubuhay at disenteng sweldo, mga benepisyo at higit lalo yung mga pangangailangan sa eskwelahan.
1: Lumahok din sa protesta ang ilang education students.
3: Ilang future ready teachers, kailangan tumindig upang tumaas palalo ang sahod ng ating mga guruan.
4: Wala akong pinakamagandang regalo ang pwedeng ibigay sa atin ng gobyernong Marcos Jr. kundi ang pagtataas ng sahod, ang panawagan namin, 50,000 na entry level para sa ating mga guro, pampubliko man o pribado.
1: Samantala, kinilala naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sakripisyo at dedikasyon ng mga guro sa paghubog sa mga kabataan sa pagtatapos ng National Teachers Month sa isang pagdiriwang sa Quezon City.
5: You give more than you receive. You give your time, your patience, your knowledge, and often a part of yourselves to every child that you teach. Kayo ang nagsisilbing inspirasyon sa kabataan na nangangarap sa loob at labas ng paaralan.
1: Binigyang diin din ni Marcos na responsibilidad ng lahat na maging ligtas ang mga mag-aaral para hindi na maulit ang mga karahasan sa eskwelahan. Nangako naman ang Pangulo na patuloy ang suporta ng pamahalaan sa mga guro.
5: We have strengthened our non-teaching workforce, streamlined teachers' paperwork, and reduced classrooms observations from 4 per school year to 1 in school year 2025-26.
1: May iba-ibang allowance, subsidiya at wellness leave ring ibabahagi ang gobyerno sa kanila. Sinabi rin ng Pangulo na tatanggap ang mga guro ng ₱1,000 Teachers Day Incentive Benefit bukod pa niya sa pinamamadaling pag-release ng performance-based bonus.
6: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
7: OPM's pa, diba?
8: More music.
7: Here you go. Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Ibinunyag po ng ikaapat na dating empleyado ni Zaldico na si Christopher Esquivel na inalok sila ng tig 5 milyong piso ng dating katrabaho para bawiin ang testimonya tungkol sa pagdadala ng mali-maletang pera sa ilang personalidad. Sa kanyang judicial affidavit, sinabi po ni Esquivel na bibigyan din umano siya ng dagdag na 5 milyong piso kung makaka-recruit pa sila ng iba pang babawi ng testimonya laban kay later Representative Martin Romualdez. Bukod dito, tutulungan din umano sila para ma-dismiss ang kinakaharap na kasong libel. Si Esquivel ang sinasabing driver ng sasakyan na may kargang maleta ng pera para i-deliver. Hindi naman dumalo sa pagdinig si Romualdez. Dati nang sinabi ng kanyang kampo na walang kinalaman ang dating speaker sa mga pagbawi ng testimonya ng ilang testigo sa kaso, pero naglalagay umano ito ng duda sa mga alegasyon laban sa kanya. Tinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Social Security System President at CEO Robert Joseph De Claro bilang bagong kalihim ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Nanilbihan si De Claro bilang presidente ng SSS simula noong 2024. May mahigit 3 dekada na rin siyang karanasan sa larangan ng teknolohiya at negosyo. Papalitan po ni De Claro ang nagbitiw na dating DICT chief na si Henry Aguda na nahaharap sa matitinding batikos. Dahil ito, sa pagsusulong ng ban o pansamantalang pagbabawal sa ilang social media platform kasunod ng mga insidente ng karahasan sa paaralan.
3: We need to have a thorough review of all the projects, budgets, and procurement ng DICT. And I assure the public that over the next 3 months, there should be a clear-cut plan on how do we take DICT to where it should be.
4: Binarikadahan ng mga pulis ang bahagi ito ng Sitio Lampong sa Barangay Escoting Jardin Nueva Vizcaya noong Lunes ng umaga. Itinuro kasi ng isang suspect na dito nila ibinaon ang bangkay ng isang trabahador ng National Irrigation Administration.
5: Ang sabi po niya ay hindi daw po siya makatulog, makakain, at hindi na rin po alam kung anong gagawin niya. Kaya pinausap niya yung tatay niya at mga magulang niya na mag-decide na lang na sumuko.
4: Ilang saglit lang ng paghuhukay gamit ang backhoe at pala, tumambad na ang naagnas na bangkay ng biktima. Ayon sa pulisya, Biyernes pa nawawala ang biktimang niyaya palang uminom ng 5 construction worker na gumagawa ng kalsada sa lugar.
5: After nung inuman, ay nagkaroon po ng pagtatalo dito po sa isang suspect na nagdulot po ito ng pagkairita ng mga kasama nitong mga suspects, at hanggang binugbog po itong tao. Simula nung nabugbog na at nawalan ng malay, itong isang suspect ay hinampas po yung ulo ng ilang beses hanggang sa tuloy na pong namatay.
4: Ibinaon ng mga suspect sa kanal ang biktima gamit ang backhoe.
5: Bali, 5 po sila na mga suspects, and then sinama po namin yung asawa po ng James po. Dahil po ni-record po niya yung pagtatago nung bangkay. So aware siya, naging accessory siya to the crime ng murder, kaya sinama po namin. Bali, 6 na po pala.
4: Nasa kustudiya na ng pulisya ang 5 suspect na isa-isa.